tang ti tang mararong no tang ichung chalaina bo babule tang mani tang mararong no tang ichung narung mani dit ko ya da nai la maya la lo ki ti tong chini chini babu muta cha tong chini chini anno kung chung narung mani ko ya da

Mga ano? O di danok. O nailang kapang go, wansok. Nailang tang buti tang, tang kati, babu tang mani tang mararongok.

0: Yung na tong ko yagi ni bidik. Tong ko babu ni bidik, tong ko yama ni ridik. Uti ting bari yang ajung no, ya si tang le kati paya no, to ti tak kurung para kong yoro para mundra kawo, tong ko babu ni bidik. Tong ko babu ni bidik, na pong no sukan satarai songo, dong no na kurung pano. Ombo sai no boji mani tongho yamani bidi mokol bai thona nugoi no tongho gota bo jo jara rongo nadi khapongo wasu na kiting bari ya jungno nade ye kiting bagla tidi bajaga ramata phumu made tidi dani kuchi ya dema wasu na phumu made kiting bari ya jungno mo sai de jugoni tok thu dang ga ya phu mari hui su ko mo te ta jugoni tok tung ga ba khoro gu yu hui pung pho ma ko le hang ga ba ma khung go nang go ma ro hung ga ba ba la yo nang go ba la mo to mu tong pho ku bi dai rang si do kiting bari ya jungno na de na kiting bari ya jungno Bajala wakle hati yang thano kiting baya juno Bajala wakle yego ang thano magla chana bago kiting baya juno Kiting baya juno Chuku soneri nangno Ose batina nangno kiting baya juno Ikula makita rawi paikele Graju bokayo yosani muda yakaza kaza gundu rong pulu yosanai rugano. Koki ting bari ajungno wana na kari bule tapuka nini thani.
1: Naji koma dusano kaba koya da sulai naji koma dusayu. Badole mai ko tong song yi pai khan no am badole tha kan yo ya xin pai yan no mani le sa da la yeng ai pai nai ba phani sa da la yeng ai pai nai ba obiti sa ko bo biti tu nai ba biti narang nai rong ba no da chi ko mo du san no obare le kan goro mani sokoro biti kore le sa yu Najikar madu zaman, ya sila mai ketal kumu cana ni. Oh najikar madu zano, ini nengkele selabak. Oh mani le sa zala yang gih panjai bak, mani sa zala yang gih panjai bak. Biti le sa kuboi biti tengai bak, biti narang ay rong bak. Oh, biti le koroi bong sayu Nidano Yagi le maya song tongui thangkutu Yagi babu song tongui thangkutu Oh, tongui chung thanglai nani nuk Melo kiti